0: sup ataya ne mama sutubri ande kapa enya onipa adwin ani onyame na twin di onyame aka fo hu ena ebebe en fo hu o hawo ni adwin dia hu ne sa onyame etimi yi Joseph every efias ayen obrin pon dia and your son yami na so be your obrin pon
1: men yo no nem sa wa to me akama ko wo feron se ata

na busia se won so ni si sodo mi komoro ha won nyina kan kon mo ba bia e bra ho kon mo bi enjo na ni enjo ni na na tem se lo to ire die won tie die onyankopon kan u cha na ni che na ti mo tani enji oba fuo yesu kristo fra wo Nothing we are seeing now, Richard. Yes, Christopher, we find a fabric when you say.

Zenya yaliye ya tumia kamini zenya nko ponti yasi. Wana kacho se yaliye na tumia duko. Wanyami ya samunu ridi na unke kanso. Me wote yami ya sese. Yaliye na wawson wana kacho se di ube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonya. Melso diya mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diya se o kekane huwa. Se o wosun huwa. Se o seki grouse na. Grouse na niya esesa abwada na se yina na ebe piyo piyo. Sana mi pesa mi kacho. Ya wabame diya kacho se. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa numa yeye. Faya yeye man wati. Ya ba ko pani won tumi nya sa won wala be kokul no onia mayam mana mo mayam tam ne jachre mayam mana so mayam pedano mayam kokul no mayam fa na hin challenge

jama jaliliya ensane wudesia ufa wadi ano ewe yesu wetani ufa wadi ano emi ojantom ufa wadi ano eniwa mosumo demo miyasua wameni tiye kutubi yasua meko odada meko odada pura yesu obetio obetio se wujili asasea usaneo yari ane zao sino usaneo waono usaneo jafa wudia